Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi apan ini buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Well, sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mao na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nagsag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa maning atong itawag o kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila o mukabot o muhatag o subra pa sa 100%. Kanang bang itawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka-bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan nakong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan nakong mga plano, nakabot nako ang tanan nakong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kompleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang itawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala. No, mga kababayenan, mga batan-on nga gusto gyung musulay ni ining formula kun unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo, pila ka alphabet letters duna kita? Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Nga ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3, hangtod mo abot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo og kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon, naginahanglan gyud ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naa mo'y papel og ballpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra, pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kaya balo mo ba mga pilay answer niya na? Ang iyang answer is only 98. No? 98 radi ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton? Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kahigalaan. Bisang unsaon natog paningkamot, mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98% ni ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pata nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus ama nato maabot ang 100%? O kanus anato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha, mangutana mo, unsaon ka, no? Ang pagpaningkamot, dili di ay ego. Di gyud ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot, paningkamot, hala, halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton. Tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot? Sa pagtrabaho og duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili day ta ang ayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero mautong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So, maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pilaman, nakaabot ba og 100%?
No, wala gyud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga nakuha, ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional. Usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon. Ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam. Ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa nagyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Nga maingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay, mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy, garantiya mga

kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man diay ang makahatag og 100% or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi. Sa dili pa ta magpadayon makaisunan, ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus-a nato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon ug malampuson sa atong kinabuhi iniing kalibutan. Okay, daghang salamat ni adtong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero unsa ganito nga word? Hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo atong tagaan og pagtagad kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A T T I T U D og ang katapusan is letter D. Kung atong tan-aon ang equivalent nga number sa matag letra. Oh, ang A is 1. Ang T is 20. So duha man ka T, so i-plus nato pud ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent nga number is 9. Then another 20 sa tud. Og U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang i-sum up mga kahigalaan ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, dekin sa'y makatagaan ninyo din ha, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nagkuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsunan, diha nato makita ang atong kalampusan. Ngayon ka, yes! I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kog higala kay maayo kog kinaiya, daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes, makaingon ta nga successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta, mga inahan, sa atong pagdala sa atong mga kabataan tungod sa maayo natong kinaiya. Attitude, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, makabot nato ang 100% sa atong kinabuhi. Apan makaingon ba ta nga, sakto na ni, igo na ni, tungod kay nakabot na nako ang 100% sa akong kinabuhi. Ikaw, usa ka inahan, naningkamot ka tungod kay you did the best you can. Kanabang itawag og hard work, imong gipaningkabutan. Dayon, naapay imong kaalam, knowledge, nakuha nimo, apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na ba ta ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong na ta dinhi kay nakabot na nako ang kalampusan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot dili igo, ang kaalam dili igo, ang maayong kinaiya siguro makaingon ta igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinumduman nga bisan unsa nato kasuccessful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato kasuccessful sa atong paningkamot,
Kung taman rata din ha, mga kahigalaan, lili ti ayta, makaingon nga, muhunong na ta, taman rata di ha, kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan, mga kaigsunan, aron atong makabuot ka ng atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa Ginoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have, no? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta makaigsunan nga. Dili paigo, no? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili day ta miingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. O unsa ni nga panginahanglan mga kaigsunan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulayin daw ninyong sulat din ha kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsunan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsunan, nga kita nga iyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang ka na. Bisan atong giunahuna nga kita maalam, dili pa kana igo. Bisan atong giunahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato. Kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabuot ang gitawag og more than 100%, kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutan, nagkinahanglan jud ta Ginoo. Mga kababayenan, mga inahan, mga batan-on, kung naa nato ang paningkamot, kung naa nato ang kahibalo, kung naa nato ang maayong kinaiya, kining tanan dili paigo kung wala nato ang Ginoo. Dili ta mahimong successful sa atong kinabuhi kung ato lamang himuon kini sa atong kaugalingon. Mauna din ha. Nga dili nato makabut ang tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi kung ato lamang kining buhaton sa atong kaugalingon nga panghunahuna. Atong buhaton sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang Ginoo mag-uban kanato. Maudi ay nay sekreto mga kaigsunan. Nga ang tao mahimong malipayon, ang usa ka inahan mahimong malampuson, ang usa ka babay mahimong satisfied sa iyang kinabuhi kung ang Ginoo naa sa atong kinabuhi. Maunay sekreto
sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga maghatag kanatog satisfaction nga atong makuha ang more than 100% sa atong kinabuhi. Tungod kay nagkinahanglan kita sa iyang giya sa natanan natong mga plano sa kinabuhi, let us always remember God, because the love of God will give us more than 100%. Mao kanay sekreto sa usa ka balampuson nga kinabuhi. Sa pagpadayon, ato na sab paminawon kining lahi na usab nga awit nga may makahatag kanatog inspiration sa atong mga pagbuhat diha sa atong matagpuloy-anan ni ining takna sa kabuntagon.

Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another polvoron peanut butter. Ah, one ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon na ito paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod, nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kananaang recipe karon. So, 2 tablespoon peanut butter. Dayon, 1/4 cup butter. No? Kanang butter lang yun. 1/4 cup. Og sunod, 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So, akong usbon ang ingredients, 1 cup all-purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun, ha? Kana bang itawag na ito? Kanang pwede.

din atong margarine, muna na atong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong gitawag og sintral. Ug ang katapusan nga ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato, tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya baya, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare polveron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniya na in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So naama kay peanut butter ato. Unya naapod imong butter. Imo to siyang tunawon. Dungano nimo pagtunaw tong peanut butter o ang butter o sa margarine, no? Sa laktod niya pagka-istorya. Tunaw nimo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na na. Sa diha nga natunaw na to, in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong kanana ang gisanlag nga flour kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal natong unsa kadtong milk, no? Kadtong powdered milk. Pareha ra gihapon nga imo pud tong kanana ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahuman na imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha ra nga process kaganihan, no? Kadtong basic polveron recipe o kaning polveron peanut butter. So imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref nga nigahi siya, mao na pud imo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So naana kay additional income. At mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kay kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, so naana mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Basta lang kay masanlag ang flour, mabutangag gamay nga milk, mabutangag sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang yun ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag. Namuraragi hapog powder, no? Mugahi na siya. Pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mao na ang atong pulburon, pwede na ito na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo mo, mahimo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila, tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder, naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte ra na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwanta kung sa ipalit og tuyo, asin o kanana ang edible, pagluto mo pulburon og inyo nang ibaligya, di ba? Naa na moy ipalit og edible og kanana ang tuyo nga aron atong masagol sa atong pagluto og kanana ang sudan. Og dinhi atong
nasaksihan ang ato mga recipe nga mga simple apan sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan niini mo kaon og dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ah. Apan sa dili pata manamilit, akong malikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude will get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100%. Atong hinungduman, it's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayenan sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon ni ining adlawa. Hinaot nga kamo na pananglanginan ug hinaot nga kining atong gi-share kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban ka nato. Nga atong hinumduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang pag-iya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag o ginaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag ka namo. Salamat sa pagpahinumdom ka namo. Ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo. Ug ang among kinaiya mo ay makahatod ka namo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya. Apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo ay magabutang ka namo diha. Ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi, mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan o mga inahan. Sa tanang mga kababayenan karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayenan karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Guting, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin.

Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitana, inyong mga opinion ug inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahong nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon ug mapinasayloon. Ani ang kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat kay ikaw. Nagadawat kanamo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ug ubala ang espiritu imong ipadala aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha mahitungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ko na katubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen. Magkaigsunan, more ni ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na. Alang sa pagtuki nini. Mao nga mangayo lang ko, dispinsa sa ato mga kaigsunan nga adunay mga pagmutana. Ngawa na ako matagig pagtagad. Nara, ako na nanggi, ako nanggi copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kini o dakong pagtagad. Karo mo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba si Ellen White sa persona sa Dios? Usarang persona? Duhang persona? Tulang persona? So ato na nang naisgutan ang usa ka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan si Jerry Moon na mao usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, may itong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam. Og na kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White natong 1846 up to 1898 wala 1888 wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panghunahuna, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahay sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod manggod kay si Ellen White dili isama sa iyang bana si James White og sa uban nga iyang mga kaubanan nga adunay ilang baruganan. Aduna ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa ni adtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung ni barug siya unsa diha dayon, ni baliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyong din eh, directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang atake ang Trinity dahil karo mga kaigsunan, nibaliktad na Trinity na siya. Wala.
gikan sa sinugdanan sa iyang ministry, si Ellen White nagpakita nga ang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katuma panguna-una nga ang Diyos o sa lamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist, nga ang Diyos na, pero wala siya ay persona, mga mystical o unreal being ng mga pangunona. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 pa ingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu. Og na kini sila literal o real na individual, persona. Dayon, gipasantok ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga sa Ellen White, aduna siya'y baruganan sa persona sa Diyos nga tulo, ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalang. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsoonan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyong si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsoonan na si Ellen White ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Diyos. Dili na ako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang Amahan. Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutana. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa Amahan. So din yung mga kaigso ato nakita, nga ngaman persona, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writing page.

77 na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Diyos ni Ginoisos mahilig hugmaon. Maong nangutana ako unsa gyud ang dagway sa amahan o si Jesus na yun. I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo kanako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna sa Spiritual Gifts Volume 1, 1858 kini. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nagahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang hisgutan nga ang aman o anak, og ang anak, mao'y naghisgot may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulog ka kapitulo. Naguna nga tulog ka mga kapitulo, mga kaigsoonan sa spiritual gift. So wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsoonan, meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, na itong 1850, daan na siya naghiskot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoisos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo kapersona. Karon, sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsoonan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gyud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877. The Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsoonan ang persona ni Ginoisos. Ugo niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoisos, nagsuluban sa lawas, sa kabus ng mga tao, maaron na kita, iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsoonan, kini, mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugo niya, mga kaigsoonan, ngayon 1877, atong makaplagan mga kaigsoonan, na nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner ug na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon. Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God. Kay mismo si Wagoner ug si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoisos, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan na ining 1887 mga kaigsoonan na nagpadala na siyang sulat may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsoonan, nagyon si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini na pangunahuna, mga kaigsoonan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan nga mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsoonan yung si Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wrestling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna
kay walay suportar gikan sa mga kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imong makita nga mismo sa mga sulod sa mga Adventista sa Pioneering Days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O gayo na gayo si Ellen White, none who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption. Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos. Dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunauna. Kay nagkainanay na mga kaigsoonan. Og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsoonan. So wala pa makasulod ang sala. Adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Dios, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa character, usa sa persona. So mga kaigsoonan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang anak. Pero tanawa sa unahan mga kaigsoonan. So atong makaplagan mga kaigsoonan ni Ellen White that Christ equally with the Father. All heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White nga nagingon, na dito sa bukid sa Sinai, katong nagingon, I am that I am, ako mao ako. Nagingon si Ellen White, sayang sinulat, that I am is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Dere na ta. Special testimonies for ministers and workers. 1897. Nang igon si Ellen White. Ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig na malisod na kininimo mapugnan o imo lamang kining maalkontrahan pinaagi sa dakong gahum sa balang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsuunan, ni Ana, 1897, ni Barog na si Ellen White. So wala niya al-kontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karong mga kaigsuunan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. Aparining panahuna, sa 1897, ako yung basahon mga kaigsoonan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos mga kaigsoonan, ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsuna na to nga ni Alcontra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik mga kaigsunan nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi wala kuha agikan sa Amahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na ito kasiguruan ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. Og ang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsoonan, nag-iwan si Jerry Moon sa iyang research
there is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kayo. Nga si Ellen G. White, atong makaplagan, nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as received additional light. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa dadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nga giankontra ni Ellen White, si Dr. Kilog. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doctor. Kaya nagpublish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulong ng mga kaigsunan, ang Diyos, dili personal being. Apan ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanong, ang Diyos na diha. Dili lain kay sustaining power niya. Dili, kung dili, na siya diha. Na siya diha. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Na siya diha sa maong kinayahan. Busa mga kaigsunan, ang problema manggod, kinangyong si Dr. Kilog, na kinangyong nga pangunahan na may tos pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong gyal kontra ni Ellen White, mga kaigsunan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Edson, kay iyan gyal kontra ang pagtulong na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So mga kaigsunan, daan ang pasidaan si Ellen White nga inyo ng bantayan na pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na inyo na ito nag-usadya wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito iksoon nga si Ellen White nagingon na ipalayo na ninyo kay makadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon, iksoon out sa pagtubag ni Ellen White nining impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog. Magpadayon kita. Okay. Special Testimonies 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo nga iyang gisaad sa riyang musakas, misakas sa langit, mong espiritu sa kinatibuk-an diha sa pagka-Diyos. Sunod. It's on. Special Testimonies 1905. Okay. Spiritual Testimonies B07 63. Muna yung reference. Ako yun yung basahon verbatim. There are three living persons of the heavenly trio. Tanaw ang pizza ito, 1905. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi nga mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa naging mo si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. O ang pangalan ni tulo ka magdag kung gahong mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw na giyod kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven.
Sa diya nga kita nakadawat o bautismo, gidawat nato ang bautismo ni Ginoos. Kita igso nakadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak o Espiritu. Ugon niya mga kaigsunan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247 to 248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all. Blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity. A distinct person, yet one with the Father. Gi alkuntra na ni Ellen White, ang kanjan kilog, o katong mga huna-huna nga si Kristo dili Dios, nga si Kristo gikan pa sa eternidad, naa na siya. Busa mga kaigsunan, niini nga ang mga linalang dito sa langit, nagasimba usab, niining bugtong anak na mo si Jesus. So karunig son, ang pagtulunan ni Ellen White mahitungod sa Godhead mo, iyang gisupak ang katong panguna-una nga ang Trinity na pagtulunan bisag imsa nga mga pagtulunan basta Trinity o sara. No. Iksoon daghang klase nga Trinity. Ha? Busa iyang gisalikway mga kaigsunan nga naay nagtuo nga Trinity ang problema kay dili sila mo to nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being, or simply a force in nature. Mauna yung kang Dr. Kilog. Nito sila o tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal being, simply force in nature. She calls this book spiritualistic theories. Karunig son, sadya nga ilang gyalkuntra na ang una-una ni Wagoner, E.T. Jones, nga si Kristo dili Diyos. O si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw o giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagup. Ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity. Ang iyang gigamit, Godhead. Aparining Godhead, mga kaigsunan, ang Godhead ng si Ellen White, tulo ka-persona ng langit nun. Usa lang sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, Igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka persona apan usa sa nature, character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghunona sa unang mga panahon, mga kaigsoonan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog na ining pagturunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato isun. Nga basta espiritu, mura lang siya hangin. Paminawar kayo si Ellen White. Paminawar niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka nato. Kay dili nato kaya nga atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang espiritu. Basta lang nag-ingon si Ginoos nga ang balaang espiritu nga mao ang lain nga maglilipay iyang ipadala kay siya mao ang nagdala sa espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ug dayag kayo nga balaang espiritu
mo na magagiya sa kamaturan kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingan. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mawag na yung problema. Kaya na ay mga tao nga gusto nila itong karoon unsa ng Holy Spirit. Nga anong na persona naman eh? Nga anong ikatulo naman ng persona? Nga Holy Spirit raman na siya. Di na ito na not essential nga ito ng itong karoon. Nga naman, niara mga kaigsunan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nato ng pag-ahiskutan ng balang Espiritu si ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawan, ninyong utok mitod sa balang Espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha nga nakadawat mo og explanation sa Dios mahitungod sa balang Espiritu. Nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos. Regarding such mysteries, which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og mahitungod niya ng mysterious sa kinayahan sa balang Espiritu, nga wala giparayag sa Dios. Hinungdan nga di makaisplikar ang tao, nagayon si Ellen White. Hilabihan kalalom sa pagsabot sa tao tungod kay di man gyud nato masabtan ang nature sa balaang Espiritu. Nagingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang Espiritu. Kadi na nato matungkad. Mabitaw nga naglibog mo diha, nga nung persona man eh, nga Espiritu man eh, mauna'y misteryo. Ha? Tanawara. Gihusay na sa iglesia, o ang gidawat nila, mutugyot sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang Espiritu na iyo nila madawat ka persona, nagira si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang Espiritu kay ang atong konsepto, ang Espiritu galutalutaw rin na siya. Ha? Walay bukog, walay hunod, mga kaigsunan. Nagayon si Ellen White regarding such mystery, mysteries, which are too deep for human understanding. Hilabay kalaong na di matugkad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha. The office is of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Na? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto anang influensya? Ha? So mga kaigsunan karon mutapos na ko. Apan ko gusto mo tapos nga dili ko mo re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto yun nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Muna kitawag corporeal body. Kining atong lawas, mauna ni. Mauna ni. Dini pwede mo ingon, di ko makita ninyo. Makita yun ko, bisaw-saon. Dini mahimo. Dini mahimo nga, mo ingon, ako mulutaw sa hangin. Dini pwede.
Because our body is fixed. Fixed.

kini. Dependente kini sa law of gravity. No? Di ni mulupad mga kaisong yan ay law of gravity. Fixed na natong lawas. Corporal body, mauni. Mauni, ang corporal body kini, actually. Di na ni mausab-usab. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung na siya fixed body mga kaigsunan, nagpasabot na siya tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Unsa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit ng walay hangin. So di na pwede ang Diyos maadtog bulan, kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaadto ang Diyos sa Mars, tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaadto ni sa dapit ka walay oxygen. Nga naman, mo-adjust ang lawas. Muna ang itawag, assume body. Ayaw ninyo'g limitihan ang Diyos, nga butang ni mo sa kahon, nga di na si kalihok. Unsa mo tipasabot sa assume body, karang iyang gisagup na lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas depende sa katuyuan o panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Karang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya assume body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos, bato nga mao si Kristo, gamay na tingog nga mao ang balang Espiritu. Kita mo na iso. So and so on. Mato na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginaot ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno kuno giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846, pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligo na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mong persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkan ang misteryo sa Diyos. Kaya ang atong gihilabtan, ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan ng unta ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos Revelatus, masayang na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos, absconditus, mismo ako. Mabitaw nga dugay yun ako nag-isgutan, kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Iksoon. Ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalaom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Tones, nga mahanrag yun o ang anak, kuhay labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Walay inclusive conclusion mga kaigsunan. Wala. Puros ni banta-banta, tagna-tagna mga mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Tones? Only a guess. Trinity is only a guess. Ano man,
It's a mystery. Dili ni pareha sa adlaw ng populay nga moihap lang tago 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mauna na. Ha? Dili ni ingon ani nga doktrina, mga kaigsuran. Pag yung mga kadanga, mahugaw mga baboy, mahugaw mga baboy, dili na ni igsun, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Apanigsun ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyo kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang espiritu, lalong kini nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y bala anon nga punto igsoon. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta na na igsoon, pangagpas na na. Trinity Tunis, pangagpas na po na, banta-banta. Trinity, pangagpas na na pastor, pulos na. Kung saan mo na nani, wag yung teka siguro, paminor good mo. Paminor mo. Abanalan ka na ko. O sa atong iglesia ng atong gibarugan. Trinity, alang ka na ko, is the best guess. Bona yung pinaka super pinakaayo nga pagbanta-banta o pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kini nga baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry, ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan, nibarog ako ni ini nga pagtulunan kay si Ellen G. White. Mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagup sa General Conference nga mao kana ang nana sa atong fundamental beliefs. Mao nang ayaw mo guna-una, unya ako sa may pulos, matod pa sa naminaw sa akong presentation. Nga usbun raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pamayusbo na ito nini. Nga humana naman si Illinois nagingon. Nga ang persona sa Diyos tulo. O gambalang espiritu persona. Ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon ka ninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na yun nga, tugkaron nga na tungod sa nang espiritu. Nga nahin mo naman persona nga, espiritu man ka na, nga nung na persona. It's on. Iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot nga hangin rin na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunog, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, mo'y makaluwas ka nato. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang aman? Diyos. Diyos bang anak? Diyos. Diyos bang espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago o sara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. So mga kaigsunan, ani ang sumari? Ang amahan, dili mao ang anak. Og ang anak, dili mao ang espiritu. Og ang espiritu, dili mao ang amahan. Apan ang amahan, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang balang espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, anak, ug espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa ra dyan. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mo ng Kongreso o Senado.
Huh? Execute.

0: Ukon niya kay nagkarambula man ang mga tao unsang balaod niya ang judiciary hukmanan nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod niining legislative, ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usaray gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usaray ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas to nga usa. Di na ta magdebate usara ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahum na super nga gamhanan, dunay responsibilidad gihatag sa amahan. Dunay responsibilidad gihatag sa anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa anak. O kining tulo are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usalang ang ilang nature, ug usalang ilang purpose, ug usa ang ilang gugma. Manginaot ko nga kini nagkapa tin-aw na kadato mga guys. Akong balik ko na kayo si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang tadiha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginoos. Kaya diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili nato matugkat ang misteryo sa Diyos bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Diyos mga kaigsoonan. Kaya akong balik ko ng ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkat na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkat yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos. Kaya di na siya labaw ka na ito. Huwag akong kutloon sa pagtapos. Ang usa ka Latin nga sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken, finitum non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mga po kita sa pagtapos. O Diyos nga gugma, turo kagahom ang nagunit ni inyong universo, Amahan, Anak, ug Espiritu. Dili namo matugkad ang inyong pagkatulo nga persona. Mubo kayong among pagsabot. Apan among sagupon ang itambag sa imong magsusulat nga sa Ellen G. White nga nag-ingon nga pagtugkad sa misteryo sa balaang Espiritu, lalom nga dili masabtan sa tao. Busa ang paghilom, bulawan. O Diyos, maghilom kami mahitungod sa inyo, imong misteryo. O balaang Espiritu, dugangi kami sa pagpasabot sa imong ministry sa among kinabuhi. Nga among batiyon, na dili lamang ikaw sa ka-omnipresent presence, apang persona gayon na puyo sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagkampo sa ngalan ni Jesus Malulu. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Ginaik sa Galilea ang mga mangingisda man eh. And how is it that we hear it's in our own language in which we were born? Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs. They said, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mockingly said, hubog man ang mga tawhana. But listen, in the midst of this phenomenon, when people were amazed at what is going on, because these people were speaking to them, different nationalities, Peter stood up. Kainiingon man ang uban, mga hubog tingali ni, buntag pa sayo. Standing up with the 11, Peter raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For this are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of that day, meaning 9 o'clock in the morning. But this is what was spoken by the prophet Joel. Remember sa Joel chapter 2? Doon ay prophecy sa Joel nga, in the last days, God will pour out His Spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. In the past, I had been explaining to you what the gift of prophecy is. Prophecy is simply speaking God's message to the people. That's the function of the prophet. This time, this is exactly what happened to the disciples of Christ who are now beginning their work as apostles. Tinunaan sila sa panahon nga nakiguban si Kristo kanila, apan karon apostles na sila, meaning pinadala na sila ang ilang misyon tibuok kalibutan. The foundation event of the Christian church that was spread around the world. The gift of the Holy Spirit. Ang ubang tao nag-ingon nga, ang meaning di ay sa word nga Pentecost, pagbubo sa balang Espiritu. No, that's not the meaning of the word Pentecost. Ang meaning sa word nga Pentecost, ikasingkwinta kaadlaw, human sa Passover celebration. Dako kaining holiday para sa mga Hudyo. Kanang 50 days after the Passover celebration, ilan ang pinasahi kaayo na nila nga celebration ug mauna ang panahon nga natigom ang mga tinunan pag-celebrate sa maong Jewish festival. We call Pentecost, 50 kaadlaw human sa Passover. Ug nianang panahon na mao ang paghatag kanila sa gasa sa Espiritu nga sila nakapangwalis pinulungan sa mga tao nga diha sa sulod sa maong dapit. The beginning of the preaching of the gospel around the world. The work, it started with the fulfillment of the promise of Christ to the disciples. Inigbiya ko, ihatag ko kaninyo ang balang Espiritu. The Bible reveals that the Holy Spirit is a person. Munang gitawag nato siya the third person in the Godhead. We studied about God the Father. We studied about God the Son. Today, we are talking about God the Holy Spirit. Kay ginganlan ta manig three distinct persons in one God, we are talking about the Holy Spirit now as another person. Ang ubang mga tao mingon nga dili man na siya person, pastor, kay dili man siya makita. Influence or force ra na siya. Now we have to make it very plain from this introductory part. The Bible plainly teaches that the Holy Spirit is a person, not an impersonal force. The Holy Spirit has a personality. For example, in a number of passages in scriptures, makita nimo nga ang characteristic sa personality gi-describe kini in reference to the Holy Spirit. Sa Genesis 6 verse 3, giingon diha nga, I will not always, the Holy Spirit will not always strive with men. Dili makanunayon nga makiglayog or makiglantugi or makighugoy-hugoy na lang yun ang Espiritu sa tao. Muabot yun ang panahon nga mawad-an na siya sa pailob. And the Bible also teaches us in Luke 12 verse 2 that the Holy Spirit teaches. That's a work of a person. The Holy Spirit convicts. people of their sin. That's John chapter 16, verse 8. The Holy Spirit directs the work of the church. Pananglitan sa Acts chapter 13, na hinumdumong sa dihang nagpili ang mga apostles ug mahimong magwawali or nagapadayon sa buluhaton sa iglesia. May pili sila sa 7 deacons. The Holy Spirit directed them in that activity. Then, the Holy Spirit intercedes. Kanang mo intercede, kanang mo laban bitaw siya para na to. And the Holy Spirit inspires siya ang ni kunsad nganha sa mga magsusulat sa Biblia sa dihang nakadawat silag pananaon, gihatagan silag mga damgo o gireveal sa Dios ang iyang pinulungan ngadto kanila. It's the process of inspiration and it's the work of the person of the Holy Spirit. And in 1 Peter 1 verse 2, the Holy Spirit sanctifies. He can set aside someone or something for a holy purpose. Wow! Very interesting study today. The scriptures associate the divine attributes, the attributes of the Father, the attributes of the Son. It is also associated as attributes of the Holy Spirit. For example, the Holy Spirit has life in Himself. Naa siya ay kaugalingon gyud niya nga kinabuhi. Self-existent. The Holy Spirit is truth. Si Jesus man itong nagsuti sa John 14 verse 3. Verse 6, I am the way, the truth, and the life. But this time in John 16 verse 13, we are told that He is the Spirit of truth. The Holy Spirit is also omnipotent. Ato nanggi explain ang kahulugan ana, naa kaniya ang tanang kagahom, mahimo niya ang bisan unsa because He is all powerful just like the Father, just like the Son. He is also omnipresent. Gani ang gadasan, ato naman ang na-explain sa previous episode, ang gadasan na limit ang iyang pagka-omnipresent kay human figure magyud siya sama nato, which can only be in one place at one time. But the Holy Spirit, He can be anywhere, anytime. Omnipresent. The works of God are also associated with the Holy Spirit. The Holy Spirit was involved in creation, and the Holy Spirit was there during the resurrection. So, Holy Spirit is truly God. The Holy Spirit is also considered equal with the Father and the Son, in what we call the baptismal trilogy. Kana bitong sugo ni Ginoong Hesus sa Matthew 28 verse 19. Adto kamus tanang kanasuran, iwali ninyo ang itudlo ninyo sa katawhan, ang akong tanang gipangtudlo kaninyo, ug sa makasabot na sila, pamautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Now remember, it was Jesus who used this, who coined these words in Matthew 28 in the Gospel Commission. Munang ginganlan karon sa ministerial circle og baptismal trilogy. Magbautismo ta sa mga bag-ong midawat sa kaluwasan, bag-ong midawat kang Ginoong Hesus ingon nga ilang manlulawas sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Balaang Espiritu. Makaplagan sab nimo ang associated niya sa Father and the Son in what we call the benediction. For example, sa 2 Corinthians chapter 13. Verse 14, may the grace of our Lord Jesus Christ, the presence of God, and the communion of the Holy Spirit be upon you all. Muna'y gingala natong benediction, which is a very common phrase in many of the prayers we have today. He is associated with Father and Son in any way. And the spiritual gifts or discourse, ato po na makita sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. From eternity, God, the Holy Spirit, lived within the Godhead as the third member. Hinamdumi, God is eternal. When we talk about God is eternal, we are talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the one God in three distinct persons. He is eternal. Now, ay mo kalibog, kay we are referring to three persons, but we use the word first person plural. He is second person plural, singular rather, second person singular. He is, because He is only one God. God, the Holy Spirit, live within the Godhead as the third member. The Father, Son, and Spirit are equally self-existent. In the Godhead, the Spirit seems to fulfill the rule of executor. Meaning, ang plano sa buluhaton sa pagka-Diyos, siya ang ga-execute ni Ana. Mabasa ni mo na sa John 3:16, kanang for God so loved the world, o sa Matthew 1, verses 18 to 20. Now, we were intended to be dwelling place of the Holy Spirit. Ang atong lawas matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 16, kining atong lawas ang giumol sa Dios, ang original nga lawas sa primerong tao, si Adan ug si Eva, nga karon nagpadayon gihapon ang Dios og create og tao pinaagis ginikanan, amahag inahan. Kay wa pa man mahuman ang Dios sa pag-umol og tao, the creation of humanity is still an ongoing activity on the part of God, and we still see human beings born, another creature. Now, when we are born, we have our physical bodies. Apan kining atong physical bodies, according to Paul in 1 Corinthians 3 verse 16, buot kini nga puy-an sa balaang espiritu. The Holy Spirit who wants to dwell in human body, kay himuon niyang templo ang atong lawas. Nainumdumo anong word sa Exodus 25 verse 8, ingon ang Ginoo kang Moises, sugo ang mga tao, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. The sanctuary or the temple's presence in the community of believers signifies God dwelling in the midst of the people. Now, our body, God desires that He will dwell in this. Munang giingong bitaw nga, ug naay taong magbuling-buling ining lawasa, naay taong mo-destroy ining lawasa, i-destroy po siya sa Ginoo nga naman. Puy-anan kini sa balang espiritu. Adam and Eve were separated from God because of sin in the Garden of Eden. But the Holy Spirit continued to dwell in them after they have repented of their sin. Now, what is the mission of the Holy Spirit? The missions of both Jesus and the Holy Spirit were totally interdependent, meaning they are not necessarily kalandrakas. United sila ana. They were interdependent. The fullness of the Spirit could not be given until Jesus has completed His mission. Jesus was the first person to experience the fullness of the Holy Spirit. Munang sa iyahang kaugalingon, nakabarug siya. Tao siya, apat wa siya makasala, kay nagpuyo sa sulod niya ang balaang espiritu. The fullness of the Spirit was in the experience of Christ. Now, the origin of the mission of the Spirit in the New Testament, it reveals to us the Holy Spirit in a very unique way. Gitawag siya sa Galatians 4 verse 6, og the Spirit of His Son. Munang kana nga mga intertwining of statements in relation to the Spirit and the Son, ayaw na ninyo ikalibog. Muna akong giingon ninyo, ang malibog ni Ana ang mga tao lang nga wala mo baton o pagtuo. But if you have that faith, whatever the Bible says about God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the intertwining of these three persons in one God, do not be confused. Just take what the Bible says. God said it. I believe it. That settles it. Sometimes He is also called the Spirit of God, Romans 8 verse 9. Sometimes He is also being referred to as the Spirit of Christ, 1 Peter 1, 11. We can acknowledge Christ's Lordship only through the influence of the Holy Spirit. Paul said in 1 Corinthians 12 verse 3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ito bitang pag-confess ni Peter, pag-ingon niya, pag-pangutana ni Ginoong Hesus, ikaw, Pedro, sa imong hunahuna, kinsa man ko. Pag-ingon gyud ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ingon si Jesus sa kaniya, dili ka na imong paglitok anang pulungaron, dili na kay sa imura. Nalitok na nimo kay naa ka nimo ang balaang Espiritu. What about the mission of the Holy Spirit to the world? First, the Holy Spirit brings to us a deep conviction of sin. Monay iyahang buluhaton gyud. Siya ang mudala sa conviction, especially the sin of not accepting Christ. Siya ang gadala ana nga klase sa conviction. Second, the Spirit urges all of us to accept the righteousness of Christ. Third, the Spirit warns us of the judgment. Now, the majority of the text concerning the Holy Spirit pertain to His relationship with God's people. His sanctifying influence leads to obedience. Dili ang tao makahimo man atong gibasa the other day sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang tao kung siya ra gyud sa iyang kaugalingon dili siya kasabot sa itudlo sa Ginoo. Mahimo ning katawanan alang kaniya apan kay masabot niya ning mabutanga sa espirituhanon raman nga paagi ato ning basahon pag-usab 1 Corinthians 2 verse 14. Unsay giingon dinhi? 1 Corinthians 2 verse 14 it says here, but the natural man, ang tao nga parihan nimo parihan ako, ang taong kalibutanon, ang tao nga wala magamhi sa espiritu, the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can we know them because they are spiritually discerned. Ang mga taong wa gyud gamhi sa Dios, magtan-aw silang mga taong nag awit para sa Ginoo, nagbasag Biblia, nagluhod aron sa pagsimba, makatawa ng mga tawhana. Kay isang taon, kaluoy sa ano mga tawhana, luoy, nag-praise the Lord, praise the Lord. What the Bible say? The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. You see, no one continues to experience the abiding presence of God without meeting certain conditions. Peter said, God has given the Spirit to those who continuously obey Him. I-welcome na gani nimo ang Holy Spirit, mausab yun ang imong kinabuhi. Ang karaan imong kinabuhi, matalikdan gina nimo, og dili na kamuhimo, samas gibuhat sa mga kaubanan nimo kaniadto sa wapay Ginoo. Munay giingon diri sa 1 Peter chapter 4, basahon ko ragun ninyo kay galaan, kay pagkanindot ini nga pagkasulti. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. That he no longer should live the rest of his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Ang kinabuhi ni tao nga, nasudla na sa Espiritu sa Diyos. He no longer live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent, verse 4, for we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Kaya ang atong kinabuhi kaniadto, ang atong gibuhat, ang atong pakigduyog sa mga taong kalibutanon. Unsa man to ang mabulaton? When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Kinsa maning them, ang imong kaubanan kaniadto. Sa dihang kalibutanon pa ikaw, mitalikod ikaw sa pakigduyog kanila sa mga buhat nga gi-enumerate diri, ug karon abi ninyo ang mahitabo. According to this passage in scripture, they will now speak evil of you, but they will give an account to him who is ready to judge. Mga kaigsuonan, ang tao nga masudlan na sa Espiritu sa Diyos, mausab ka ng kinabuhi-a. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit, Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginhanglan. Muhumpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Muumol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban maunay mga buluhaton sa balang Espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo. Bisan pag iyang itulisokon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon, Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga grasya, kanang grasya God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy ug pabor kana sa Dios nga dili gyud unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos, libre bisan pag dili ka takos. 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now, the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Ginganlan siya ang Espiritu sa kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, malang Espiritu, include bringing to you remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni anak sa imong nahuna. Kaya kinigong tao, mga igsuon, ang tindinsya gyud sa tao mahikalimot, labi na gyud kung nag-atubang siya sa tintasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang builo sa udyok sa iyang mga unod mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinom dumanta niya, mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tao gud nga masudlan na sa balang Espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga matun bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti ana niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, inchik, tag-iyas tindahan. Nangayo si boss, duhalang kuno ka butilya sa beer. Wala insik nga makabalibad, nga matun siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanambugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot, mga igsoon, na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos, na konvertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit baso o galon o butilya. Karon ang iyang ginabitbit Biblia. O sa kabuntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakitaan siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, nga pulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw na sa ako, wala na ko ana karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimubahinan, pasagdan lang di ay minimu. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbirtir ko, nagalagad na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog, karon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan, so nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba, ug ang mga baso, ni andar namang gudagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang ka sa inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Unsa ba nga, pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon, gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humod ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala.
1: Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bit-

Ingon siya, unsang gibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilan ang nahimo sa ako karon, nahinomdom siya, iya raman ang mga itoy-itoy sa una. Mutuo man ingon siya, so karon gibautismuhan naman siya, bahal. Apa nahinomdom siya, kung manumbag siya, di gini mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siyang kinumo o pagpanggahi siyang apapangig. Nipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tiriglama. Numdum mo atong RCPI ka ni Adto? So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una. Na ay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office o muingong ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan ngayon ni Gugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa niyang gibubuha na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usang pipa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga iksoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahin ang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang dalunggan sa gibubuan siya sa pugnaong bahal, nabasa ang iyang barong, nahumud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang gisulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo, unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong presulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mo mapukan. Muna'y 1 Corinthians 10:13, dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni impress kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit help him, and before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilo? Waman siya manglihok. Apan sa iyahang pagbuklat siya ang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba. Og ang ilang mayor, nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasin ni. Uy, batasan ni matawa na kayang iyang mayor, iyang maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na muinom karon, nahibaw na mong Biblia na nang iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, ngalutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home, ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Dios. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna sample sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit. Apan, karun, nausab na siya. By the way, the rest of the story, nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga ni atong panahuna, may bautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo, diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki, good noro, diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan.
nganong dili ko ganahan. Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano ug dunay party nga naay plano, duna poy oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Na panon sa may trabaho sa oposisyon? Bisang unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para na ko, in God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperates. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, og sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts kay mga hiyas ug mga gasa kana sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, gud gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Apan ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the same, that's the work of the Holy Spirit. Siya'y naghatag sa lain-laing hiyas, siya'y naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa, mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nganong naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo? Because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawhana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. Bana ba ka nimo, anak ba ka nimo, ginikanan ba ka nimo, kaparintihan ba nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao, ug makapaikag kanila, nga buot silang magpakisayod, unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He fills the hearts of the believers. The Spirit is vital. All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinomdom, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mapahinomdom nimo. Gani ko nangita kas kamatuoran, siya ang mugiya nimo because that's part of the work of the Holy Spirit guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you. Hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo. We are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible.
we call the fundamental beliefs.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin na mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng amin pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayburias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito ay panibagong gawain, sigla, mm-hmm. at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Dok, ang isang bagay na talagang kina-excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Dok yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Dok. Pero 3-month challenge yon. Nag-start kami nung December at mag-end yon ng February Dok. Sa aming dalawa, kailangan very youthful yung aming mga yung aming mga itsura. Kaya paghandaan nyo po yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyo pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tingnan natin kung youthful pa din ang ating
1: actually,
0: pong mga itsura.
1: Yung sikreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong. Mm-hmm. At lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh, madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para masagasaan na, masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
1: natin,
0: yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-mm, ibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata,
0: mm-hmm.
1: na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila?
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural,
0: mm-hmm.
1: o plus, yung isa, pinakain.
0: Mm-hmm.
1: Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin, na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama,
0: mm-hmm.
1: ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga ang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladys, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladys, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin po mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually, ang pagkain kasi ito yung talagang numero unong atake ng kahawa eh. Dito,
0: yes,
1: tayo dadalhin eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan o physical at sa ating moral na pangkalusugan. Kaya ayon ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay diet and spirituality. The relationship, the relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayon ng kaaway talaga, na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo, ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ang ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming oppose dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, para bang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes,
1: something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improvein yung buhay mo kung hindi mo babaguhin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter at page 32 ng Council on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latering. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh. Bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tablan ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latrine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi doon.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang tatabi, council lang yan. Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga na kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventist Home 252, meron akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman sa character natin. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. At may pagkain nakakasungit. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, i-differentiate yan, lugi tayo dyan. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manong.
1: Sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh kung kinakain mo yung animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
0: Yes.
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ang sabi ito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo sa atin pong mga manong.
1: Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So, pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo. At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging, kaya hindi ba sa DNA? Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko huli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water. Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito na natuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nakakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight. Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Malimot tumama ka sa loto, eh, bihira naman
0: instant
1: yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasenso, you really have to work hard.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng patience. Sacrifice.
0: Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus. Ganun din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan, ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumatrabaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko.
0: Mm-hmm.
1: At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.
1: At huwag mong galawin, ipunin mo muna. Mm-hmm. Hindi magyayabang ka kaagad.
0: Totoo.
1: Hindi ka pa talaga solid, pumaporma ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyari, nauna yung forma.
0: Yun lang.
1: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience.
0: Mm-hmm.
1: For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
0: Eh, wala.
1: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
0: Yes.
1: I've been there.
0: Oo.
1: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Anong okay
0: tama
1: lang?
0: Na to.
1: May part tayong gagampanan.
0: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, kailangan paghirapan.
1: You really have to work hard.
0: Yes.
1: Walang makukuha mong isang bagay na nagano lang kadali.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
0: Totoo.
1: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of health.
0: Yes, ang dali-dali yung start.
1: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
0: hindi madaling araw.
1: Huwag naman yung alas 12 na.
0: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
1: Eh, hindi, mahirap pang magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Kaya nga binigay yung araw para
0: yes.
1: Matulog ka. Na maraming magtrabaho ka.
0: Totoo.
1: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
0: Totoo yan. Alam mo, Doc, saying that sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya. At nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
1: ito
0: mo.
1: Itong health eh. Kasi
0: yes.
1: Nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
0: Yes.
1: Eh nagkasakit yung misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
0: buy anything.
1: Buy health.
0: Yes.
1: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
0: Totoo.
1: Maubos lahat yung naipon mo.
0: Mm-hmm.
1: At nung ang misis ko'y gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ang sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga ng walang pamantayan, ng 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
0: Totoo yan.
1: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan. Mm-hmm. At ibinigay sa Seventh-day Adventist.
0: Amen.
1: Ang pinagtatatakaw ko, nasa atin yung kayamanan na ginto,
0: mm-hmm.
1: na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
0: Yes.
1: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
0: Mm-hmm.
1: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
0: Totoo.
1: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
0: Yes.
1: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
0: Totoo.
1: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit anong bagay niyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
0: mm-hmm.
1: it will become your lifestyle.
0: Amen. Totoo, Doc.
1: Part ng buhay mo.
0: Yes, ayan. Thank you so much, yeah. Doc. Ito po sa atin pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? malinaw yon na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
1: Yeah.
0: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
1: alam
0: natin
1: mo,
0: siya ng malusog.
1: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi pa lang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman sa isang tao na obese?
0: Ano, masakit man to, Dok, pero...
1: Hindi mo na, walang magagawa tayo.
0: Pag matakaw ka.
1: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
0: Sobrang laki mo na.
1: Ano yung malaki sa kanya?
0: Yung chan.
1: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
0: Yes.
1: Kaya we should not be proud. Kasi nung unang kapanahonan kasi, pag malaki ang tiyan, nakakala ng tao mayaman.
0: Totoo, malusog ka.
1: Pero hindi pala. The more na malaki ang tiyan mo, umiiksi yung buhay mo.
0: Oh.
1: Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo. May chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka. Mm-hmm. Pati memory, damay eh.
0: Totoo yan.
1: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
0: Totoo.
1: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
0: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
1: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinisekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag magandang bagay, dapat
0: yan ibahagi.
1: Yan ang i-gossip mo.
0: Yes.
1: Yan ang i-marites mo.
0: Ayun.
1: Ito palang twice a day. Marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
0: Amen.
1: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
0: Totoo.
1: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
0: Yes.
1: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
0: Yes. At ipapakita natin yan sa kanila.
1: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga.
0: Mm-hmm.
1: Plat na plat ang akin tiyan.
0: Wow naman!
1: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko nito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
0: Yes.
1: Dahil pag hindi ka kumain ng hapunan, kinabukasan energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
0: Yun!
1: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, ihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko ihintuan yan.
0: Talagang ano?
1: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Ayoko mapunta sa ospital.
0: Totoo, Dok. Diba?
1: Yan ang isa sa commitment ko.
0: Mm-hmm.
1: Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
0: Yes.
1: Pupunta ako ron, dadalaw.
0: Dadalaw lang.
1: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
0: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa ating mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
1: siyempre... Nakakaawa eh, yung emosyon mo eh.
0: Yes, at saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
1: pa
0: ron, yung...
1: Tataw, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
0: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
1: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
0: Ang mahirap pa nun.
1: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
0: Yes.
1: Dahil tayo rin epektado dito.
0: Totoo.
1: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
0: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
1: Eh samantalang mag-vegetarian ka, ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
0: Ano do?
1: Wala silang gagamutin.
0: Lugi ang ospital.
1: Problema na nila yan.
0: Oo nga.
1: Mas maganda yung nagsara yung hospital dahil walang magamot eh.
0: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
1: Eh, siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Eh, kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
0: Oo, totoo.
1: Sila yung yumayaman.
0: Yes.
1: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
0: Lisensya.
1: Oh. Sila yung taga... ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
0: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan
1: dito sa kaalamang pangkalusugan. Actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
0: Yes.
1: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing o yung detoxification.
0: Yes.
1: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang may ng katawan ng tao. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggit din yung flesh and spirit. So, ibig sabihin, kasama ang physical. Na kailangan nating linisin yan. Buti na lang, natutunan ng siyensya ngayon sa mga natural medicine, mayroong panlinis ng kidney, may panlinis ng liver, may panlinis ng gallbladder, may panlinis ng dugo, may panlinis ng bituka, within the entire system.
0: Amen.
1: Eh bakit hindi natin i-avail?
0: Yes.
1: At pag malinis na siya at kumain ka ng tama at hindi ka magpapasok ng pagkain marumi sa loob ng katawan mo, walang panggagalingan ng sakit.
0: Amen.
1: There's no such, it was created and given by God that human being should enjoy the life that we have.
0: Totoo do.
1: That we might enjoy it
0: yes.
1: in a daily living. Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
0: Yes.
1: Just imagine sa edad ko nito, wala akong maintenance.
0: O di ba ang sarap ng ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
1: kaibigan? Alam maintenance ko? Pag-isang sobaga, sabaw ng buko.
0: Amen.
1: Green juice.
0: Amen.
1: Lemon, water.
0: Aba.
1: Pero mainit.
0: Iyon, maligamgam.
1: Hindi maligamgam, medyo mainit.
0: Aba.
1: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
0: Ayun.
1: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung digestive system mo, ipiprepare niya.
0: Ayun.
1: At nagdi-detox din ito.
0: Yun, malilinis talaga.
1: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
0: Ayun, amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
1: na po natin. Eh, panglinis na yung lemon sa umaga.
0: Yes.
1: Blood purifier yan
0: Yun. Oh. Kasi alam mo, Doc, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis? Simulan
1: ikaw ba
0: natin,
1: kunyari, Doc? Tagalinis ka. Yung mga bisita mo, o anak mo, pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman wala ka nang ginawa kundi maglinis.
0: Totoo, Doc. Para malinis yung pagpasok
1: sa bahay.
0: Eh
1: lilinisin yung katawan mo. Papasukan mo ng karne. Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
0: Totoo.
1: Maganda, kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
0: Yes, kasi mas mahirap yun.
1: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
0: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya parang bahay.
1: Naranasan ko yun sa isang lugar eh, may mga tagalinis, janitor. Nakatingin doon sa mga taong papasok. Na dumi-dumi ng paa.
0: Oh.
1: Eh, siyempre siya yung...
0: Naglinis eh.
1: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
0: Oo.
1: Eh, naranasan ko nung araw yan. Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila. Flooring namin, tabla. Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga. Oh, wax ang ginagamit namin. Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
0: Tapos putik-putik.
1: Eh, di mangyayari, pupunas ka na naman. Eh, samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
0: Yes.
1: Ganun lang naman sa katawan natin.
0: Totoo, Doc.
1: Kaya sipin lang. Sipin mo, magke-cleansing ka. Tapos, iinom ka ng soft drinks.
0: Ayun lang.
1: Kakain ka ng mga mamantika. Kakain ka ng junk food. O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
0: Kaya nga.
1: Kaya maganda both.
0: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Doc, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
1: at
0: mga...
1: At isa pang magandang pang-cleansing.
0: Sige, ano, Doc?
1: Pure air.
0: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
1: tanong,
0: sa atin pong paligid.
1: Ang tanong, may bayad ba?
0: Wala, Doc. Libreng-libre.
1: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ang mga... dami ng mga...
0: tao.
1: Tao na gustong-gusto nila.
0: Totoo, Doc.
1: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
0: Yes.
1: Choice yan. Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
0: kamay nilaan.
1: Kamay nilaan.
0: Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
1: Okay yun. Kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
0: Ayan.
1: Alam, so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya
0: ihi-ihi
1: baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
0: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
1: Ay, madaming benefit
0: yun. Nagre-relax yun.
1: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
0: Yes.
1: Nagpapa-regulate ng temperature. Nire-raise niya. At the same time, yung metabolism, gumaganda. Yung panunaw natin, lumalakas siya.
0: Yes.
1: at yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya, dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
0: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa ating buong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano maraming, ba yung mga green juices natin?
1: Yung nakilala na green juice, na may kanya-kanya na, pwede naman. Merong yung iba, ginagawa na yung talbos ng kamote. Mm-hmm. Yung
0: lalagyan ng kalamansi.
1: Alokbate, saka itong saluyot.
0: Yun.
1: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, ay yung wheatgrass.
0: Ayun, wheatgrass.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Wheatgrass is the best one to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
0: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pala ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
1: expert,
0: malung...
1: parang hindi ako comfortable. I'm not expert. I'm just an ordinary one.
0: Okay, ayan.
1: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo na lahat. Eh, hindi naman ako ganun
0: katalino,
1: no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan?
0: Totoo din yan, Doc. Ayan, sige po. So ito po mga kaibigan, yung atin pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin at yung atin pong kalahating slice ng atin pong pinya, yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwedeng-pwede po nating isama sa atin pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
1: Hindi ka tatablan ng ubo.
0: Yes, totoo, Doc, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
1: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi lang.
0: Yes, oo nga.
1: Eh, bakit hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
0: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
1: but
0: ito
1: anyway,
0: naman.
1: Individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
0: Yes.
1: Kahit ano lang, pwede eh.
0: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
1: alam
0: natin
1: pag-aluin
0: yung ating pong mga
1: alam
0: magulay.
1: Alam kung bakit tinawag na ang green ay nagre-represent ng blood.
0: Mm.
1: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin yung magnesium.
0: Mm-hmm.
1: At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron.
0: Oh.
1: Nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung mayroong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
0: Ayan.
1: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
0: kalabaw? Wala doon.
1: Okay, binunutan ng ipin?
0: Wala doon. Kahit nasa putikan sila, malalakas
1: wala
0: pa rin.
1: Wala akong nakita, nagpa-dentist na baka eh. Di wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
0: Parang pinipin nila sa atin.
1: Yun nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo.
0: Uh-huh.
1: Yes! Buti pa yung mga kalabaw.
0: Masunurin.
1: Eh, tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal, lalagyan na sa katerbang maalat, hanggang sa maging addicted ka.
0: Mm.
1: Pipirituhin ba yan?
0: Mm.
1: Isipin mo, yung magpiprito ka nung pasensyahan, ha?
0: Sige, Doc.
1: Yung mag-chatchap ka nung potato. Ano tawag doon?
0: Ah, patatas.
1: O ano tawag nila dyan?
0: French fries. Naku.
1: Ilulubog yan, deep fry.
0: Naku, Doc, ang sarap nun.
1: Papasok lahat doon yung mantika.
0: Mantika, totoo
1: ano
0: din.
1: Ano tawag doon sa mantikang pinakuluan?
0: Naku. Ano, trans fats na yun, Doc?
1: Ayun.
0: O, diba?
1: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
0: Naku.
1: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan,
0: dinidiminis
1: niya ang oxygen ng blood.
0: Naku.
1: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood, namamatayan tayo ng normal cells.
0: Naku, Doc, magiging...
1: At epektado ang brain.
0: Naku, ang hirap naman ang ganun.
1: Magkakaroon ka ng memory loss. At may addiction.
0: Ay, totoo
1: makita
0: yun.
1: Mo lang, naglalaway ka na.
0: Oo nga. Kahit hindi ka pag gutom, gusto mo pang kumain.
1: Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya.
0: Oo, paano ginawa
1: alam
0: mo
1: alam nga, malulugi ako.
0: Oo.
1: Eh, talaga namang
0: masarap naman talaga.
1: Ito.
0: Yes.
1: Ang gagawin namin, mag-chatchap kami ng potato.
0: I-air fry.
1: Eh, luto na siya.
0: Oo.
1: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
0: Mm-hmm. Tapos,
1: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
0: Ayan, flaxseed oil.
1: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
0: Nakudok, nagugutom na ako.
1: Tapos alugin mo ng konti.
0: Nakudok, alam mo.
1: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo.
0: Naku,
1: alang guilty.
0: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
1: Ano, paano?
0: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
1: Dok, alam mo, pambikulana talaga yan.
0: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
1: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad. Panahin mo muna iba-ibang vegetables. May dressing kang masarap.
0: Totoo.
1: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
0: Yes.
1: Ano pang hanapin mo? Wala. Tapos may bean soup ka.
0: Oo.
1: Alam yung munggo natin.
0: Oo.
1: Ang ginagawa naman dyan.
0: Yung mga lentis natin.
1: Pakuluan mo yung munggo. Sa sibuyas, kamates.
0: Bawang.
1: Luya.
0: Aba, ang sarap.
1: Para medyo maliit. Lalagyan mo ng seaweeds. Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
0: Naku,
1: parang ginsa.
0: Ang sarap naman nandun.
1: Nagugutom na ako.
0: Ah, kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Dok,
1: ituloy natin. Eh, bakit pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking. Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
0: wisdom pagdating sa
1: kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
0: Kaya nga, naku, mahirap yung
1: ganyan. Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
0: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
1: Mm.
0: O, di ba, Dok?
1: Alam mo, Dok? Mantikilya. Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
0: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
1: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
0: Yes.
1: Sandwich na.
0: Alam mo ba, Dok? Kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po, sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng atin pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Dok kanina. Kaya ito, Dok, ang tanong. Dok, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
1: Kaya number one dito, yung animal food. Karne.
0: Yung karne. Yan pa naman ang
1: kaya nga, pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
0: Yes.
1: Anything you eat, i-convert ito sa dugo. At ang dugo, magiging being, maging ikaw ka.
0: Yes.
1: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, eh, anong tawag sa'yo?
0: Yung ka na.
1: Kasi ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
0: Totoo po.
1: Saka itong asukal, mataas ang acid yan.
0: Yes.
1: Kaya yung may mga diabetes, nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya. Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo. Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
0: Totoo.
1: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, neutralize yan.
0: Tsaka may fiber pa siya.
1: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
0: Oo.
1: Yung mga salty food.
0: Totoo.
1: Kailangan natin.

0: ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Mm-hmm. At yung processed food.
1: Mm, grabe.
0: Matinding contribution niya sa pagbababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano do?
0: You will develop disease.
1: Totoo 'yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya nga process eh.
1: Totoo.
0: Alam ang tawag sa processed food?
1: Ano do?
0: Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Naku, ayun. Sa ating po mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan, pakatutuo na lang tayo.
1: Yes, ang dami nating mga
0: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang tiyan mo.
1: Yes.
0: Yung eating before bed,
1: mm-hmm.
0: acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag. Mm-hmm. You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, do.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ngayon, mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din yung paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo,
0: for example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Minsan talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa eh.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch, yeah. Pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Alam mo, so, cause ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag ibinlend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan.
0: Yeah.
1: Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
0: Dito merong fasting na binabanggit eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Kay Ellen G. White.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood.
0: Yeah.
1: Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Doc,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
1: okay,
0: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, mm-hmm. Isa na pala nga nun to, pagpapasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes.
0: Na cause ng acidity, mm-hmm. Huwag mong kainin, nagpapasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. Ano yung mga stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpapasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During his mediation. Na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Mm-hmm. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo.
1: Yes.
0: Na may kinalaman ng kinakain ng tao sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam natin lahat yan.
1: Yes. Alam, at saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc, di ba?
0: Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Buto at meron pang kutsinta.
1: Uy, totoo
0: kalamay.
1: Yan. May puto pa, Doc. Sa pinsapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya, magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia, yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkater ba?
1: Diba?
0: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic
1: do.
0: Ang dugo mo, magiging yes. Mainitin ng ulo mo.
1: Totoo do.
0: Maging irrational ka.
1: Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Eh, sabi na bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Mm, ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Meron akong pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Nagtataka raw siya kung bakit ang miss niya laging wala sa mood.
1: Mm-hmm.
0: Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi mm-hmm. ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: O edi nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din
0: kaya
1: yun.
0: Kaya marami nag-aaway na mag-asaway.
1: Mm.
0: Lalo na, kinakain, puro karne.
1: Kasi toxin
0: walang
1: na yun,
0: fiber.
1: Mga kaibigan eh.
0: Hindi constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa, kunyari, isang araw ko hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo.
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: O, kita mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa nalabas yun, galit ka na doon sa tao.
0: At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan.
1: Yes.
0: Katulad ng Silyo Mas,
1: oh.
0: Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubukin na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pa rin sa dugo?
1: Ano, Dok?
0: Bordeaux.
1: Oy, totoo yan, Dok.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan.
1: Mm-hmm.
0: At ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kaalaman pangkalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo.
1: Mm-hmm.
0: At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo doon.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no, thank you so much.
0: Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa ba? Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes. At
0: na regular
1: 4.
0: Program, mm-hmm. di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang
0: pangkalusugan?
1: Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. kahit yun sa mga naman churches ng, natin, yung mga local churches.
0: Tagal ba naman na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo din, Dok. Ayan, salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin iwasan.
0: Hindi naman joke yung pinag-uusapan natin. Ang dami nga nag-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 100,000, 200,000, 500,000. Ayan. Po, samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.

0: natin maging maganda yung skin natin.
1: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours. Mm-hmm. Kunyari, alas 9 yung breakfast mo. Alas 3 yung panghalian mo. Mm-hmm. Huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
0: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga yung digestion mo.
1: Anim na, 16 na oras na relax.
0: Ayun, okay. Tapos ito pa, Doc, yung mga example na sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Doc? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganon din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Doc? Ito pa, Doc, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
1: Actually, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya. Yes. May 32 minerals ito.
0: Amen. Di ba, Doc?
1: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
0: O, di ba, Doc?
1: Yung Himalayan, 70.
0: Grabe yung mga natural resources natin.
1: O, ba't ka pa hihirit?
0: Totoo.
1: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
0: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
1: natin.
0: Ano ko,
1: yung garlic na yan, grabe yung effect niya sa katawan.
0: Sobra, anti-inflammatory
1: talagang,
0: din siya.
1: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
0: Totoo, Doc, di ba?
1: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
0: Amen.
1: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
0: Yes.
1: Plus, hindi lang yun. Sa kalalakihan.
0: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga
1: pero ginamit nila yung word na kalalakihan. Mm-hmm. Pero sa kababaihan din yan.
0: Ayun, so pareho pala.
1: Kaya okay lang, sabi nila yung amoy. Unisip yung amoy. Mm-hmm. Pwede ka namang mag-celery.
0: Totoo din do, pampabango
1: pantanggal,
0: ng
1: pantanggal ng amoy.
0: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
1: kaya ginagawa
0: amoy ng
1: namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
0: Ayun.
1: Para talaga mataas ang dating.
0: Yes, para mataas hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba do? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 laws of health. At ano pa? Doc, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Doc.
1: Actually,
0: no?
1: Ang pag-inom, actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya dun sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh, pwede naman po talagang maihinto yan.
0: Yes.
1: Kesa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem.
0: Totoo.
1: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
0: The liver.
1: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
0: Cirrhosis,
1: yeah.
0: Yes. Grabe, Doc, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
1: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating. Napakabilis mag-recover.
0: Ang gaan mo siguro nun,
1: ang
0: no?
1: Ang ganda ng balat mo.
0: Yes.
1: Grabe, kaya lang, Doc, no? Iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
0: Hindi kasi sila sanay.
1: Pero isin mo lang, yun ang withdrawal syndrome.
0: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
1: kung
0: katawan.
1: Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang
0: pero
1: diabetes.
0: Pero basta may water.
1: Pero pag may diabetes ka, huwag.
0: Yes.
1: Kaya na ginarecommend that. At least, kailangan mo i-adjust muna.
0: Totoo. Pag may comorbidities or mayroon tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin
1: alam
0: ba
1: yung gamot sa sakit ang fasting?
0: Ano
1: pag
0: do?
1: May sakit ka, tatlong araw kang huwag kumain. Mawala yung sakit mo.
0: Totoo.
1: Masakit
0: kasi
1: ang bayaw mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan niyo mag-fasting.
0: Totoo. Tubig lang.
1: At magbilad ka sa araw.
0: Naku, tanggal yan.
1: Sabi mo, yun lang palang gamot. Kasi bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi
0: totoo.
1: May side effect yan.
0: Yes. Oo, yung mga drugs natin.
1: Wala namang masama. Ang point natin dito, hindi naman puro relief.
0: Yes.
1: Atakihin mo na kung ano yung cause.
0: Totoo yun.
1: Ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
0: Totoo yun.
1: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon eh, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
0: Totoo yan.
1: So isa sa gamot, pahinga.
0: Amen. Which is part ng 8 laws of health.
1: Yeah, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Gigising ng maga, gabing-gabi ka nang tatrabaho ka pa, masaba din yung over.
0: Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan

0: talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung seventh day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba
1: yeah, Dok? Ayun yung earth, pinapahinga. Lupa nga nung araw, pinapahinga.
0: Yes.
1: Every 7 years.
0: Diba, Dok? Ayan. Mm. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dok Tam.
1: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang magpapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan, kundi aming isa kabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming pananindigan na walang sino man na pupwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay na walang kasalanan sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming salamat pagpalain ng programang ito at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat naman sa lahat-lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, panahon na saad sa pagampo. Uban sa ato nga makaigsuunan, tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita magampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.

Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod kaayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang ato is anis ninyo ministry Kagero City. Magkikaw bang kaninyo pipila ka mga gutlo ang sa atong turmanon oras sa atong leksyon. Huwag kayong panahon nga atong i-discuss, atong i-simplify, himo na

0: yano kayo ang presentation sa leksyon, aron masabtan sa tanan, igo nga kung kamo magtudlo sa inyo Sabbath School class, masayaw ninyo i-presentar ang atong lesson. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamahan na Diyos ka ng kasimalangin. Salamat niya yung kabigatagan niya ngayon sa pagtuosin mo mga guru. O ka mga leksyon na among makuha, may tungod sa pagkamainang po niya kanimo, amo kining kinabuyan mo ba sa grasya, naliligay kami manimot sa pagpasalamat kanimo sa kanisod o sa kasayon, sa suliran o sa kalipay, kanunay kami mag-apo pagpasalamat niya kanimo. Kining tanan among pagayoon sa ngalan Negresos Manolas. Amen. Mga kaitsuran, ang atong topic karon, Prayer Warriors. Hindi ko nalang na-translate. Kay suhito naman tanihan ang pangalan, buti pa sabot, pundok sa mga katawan na nag-aampo. Prayer Warriors. Nagiyon din ang atong kitext, nagigugma ako sa Diyos tungkol kay siya maminaw sa akong tingog, sa akong mga hangyo. Ug iyang ikiling ang iyang mga dalungan na hikan ako. Busa ako magatawag kaniya samtang ako buhi pa. Ang tekstur at pasalig ng Diyos kung atong sampitong pinayos pag-ampo, mutubag yun siya. Mga nagyos sa Mr. Reven, samtang ako may kinabuhi, ako magasampit kaniya. Suray ko nung pag huna-huna. Na bago lang yun ka, nag-istorya sa imong asawa, sa imong banangan, lambing yun kayo. O kasi imong higala na tsika-tsika na manipay yun kayo. Dahil kalit, kalit nga nausap ang inyong relasyon na guba. Morning mga kaiksoran, kung unsa may katarungan, basta kay nadaot ang inyong relasyon. Sa mga pagkagi mga kaiksoran, ang atong pag-ampo man yung suod na relasyon nato ngadto sa Diyos. Ato ning batasanon nga kita makigsuod, makigsunti sa atong Diyos pinaagis pag-ampo. Mapakas magunta pag-ampo tungkol kayo sayang atong relasyon na maotpon sa tumangan sa Diyos. Bago na tayo nakikisigilan sa Diyos, kunya kalit nga nisimangta. So nadawat ang atong relasyon mo nang di na tayo maulot ang sampit sa atong Ginoo. Sa barang kasulatan, daghang mga katawhan na sila nag-ampo sa tininoor gayon o kininakausap sa ilang kinabuhi. Apadili lamang ilang kinabuhi mo inausap. Apabisan pa ang mga tao na nasiyang palibot na takdan sa kausaban sa ilang kinabuhi. Sa mayagay na itong leksyon, atong ito ng Biblia, na kini-importante kayo ang Bible na makausap sa kinabuhi sa tao. Sa mga pagkagi, ang pag-ampusap, importante kayo na ato kinintunan tungkol kay kinigiyahan kita kung unsa ang matinog, ano nga pag-ampo, aron kita usap masuod ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Una-una to, pagsaysay ang kinabuhi ni Daniel. Kaya natong isgutan, prayer warriors. Mga tao sa pag-ampo. Ato na sir mga kaigsunan na si Daniel, gituyo yun niya, hindi isang mukao sa pagkao sa hari. Kaya iyang ginipinsahan ang iyang maayong paglawas. Og ang Diyos nagpanalangin kang Daniel, og sa iyong tulog ka mga higala, nga dahi ang ilang paglawas ng simpsog kaysa uban. Kaya ang Diyos nagpanalangin man kanilang tanan. Busa mga kaeksonan ang iyang siyaw tulunia ka mga higala sa gagpisa ka binigo. Gatagan sa Diyos ang pinasay nga kaalam. Gatagan sila sa Diyos sa pagsabot sa mga damgog, mga pananaon. Mahinundan iso na sila promoted. Gatagan o dagko nga katungdanan. Si Daniel Ikson, ligon kayo, mayang gimaintain ang iyang koneksyon sa atong Ginoo. Sama sa, yatagan siya o nahimo siyang maalamon na tao. O ang Espiritu sa Diyos na kaniya, hugon niya, gihigugma siya sa langit nun namahan. Sa Daniel 2 sa atong nakita, nga ang mga maalamang mga tao nga giisip ni Nebuchadnezzar na hari, maalamon tungod kay sila magka-interpret. Nag-school lang sila, ipa-school lang sa mga kaedsonan. May tungod sa interpretation sa damgo o sa uban pa. Karunig sa na atong nabaluan, mawa man yun sila magka-interpret sa nalimtan na damgo sa hari. Ang hangyo rin yun sa maalam ng mga tao na gihon, Senyor Hari, itugan lang ang sa'yong damgo. Kami may balo sa pag-interpret. Busa na gihon, si Hari Nebuchadnezzar, kung di man mo magka-recall sa ako nga damgo o sa interpretation, ang tanang alam ng tao, patyon. Maapil si Daniel, kay iskalar doto sila, mga kaisonan. Busa, si Daniel nag-ampo, mga kaisonan. Nag-ampo siya. Ang ginarian mga kaigsunan, musaka o manaog. Ngabot ang panahon ng ginarian sa Babylonia na pildi sa Medo-Persia. Hinubduman nato nga si Daniel Sadrak Misak Abidigo, tag-asok katugdanan sa ginarian sa Babylonia. Pagka-pildi sa Babylonia, ang mihari mao ang Medo-Persia. Apan mga kaigsunan, pagkadalaygon ang Ginoo, nga bisag bag-o na ang administrasyon, nagpabilin gihapon si Daniel ug iyang kaubanan sa taas nga katungdanan. Tungod kay nagingon ang Daniel sa stress ng espiritu sa Dios na ang kanila. Mahinungdan nga ang hari na kauna-una nga ipabilin sila sa ilang taas nga katungdanan. Tungod na Daniel 6:4 nagingon nga siya matinud-anon ug walay sayop ni mansa nga makaplagan diha kaniya. Apan taliwala niining taas ng katungdanan nga gihatag sa bagong hari na si Cyrus mga kaisunan sa Medo-Persia, ang iyang mga kaubanan igsoon nga agrabyado nga napromote siya. Mga gitawag na itong professional jealousy nang itag pamagi. Gipapirma ang hari si Darius na wala laing sibahon ang Diyos ragyod sa hari. Kaya kung na may magkaplagan na magsimba sa lain nga Diyos na nipakaon siya sa leon. Busa mga kaigsunan, gipirmahan ang maong decree. Si Daniel mga kaigsunan, nagpadayos pag-ampo sa lisod nga kahimtang kamatayon mo iyang gitubang, bisan pa mang gidili ang pag-ampo sa iyang nga Diyos, apan may ampo gid siya sa iyang nga Diyos. Kay kung ikaw mo ampo sa imong nga Diyos sa langit, ang silot kamatayon pinagi sa pagpakaon sa mga leon. Igsoon, ingon nga batasan o gisugo sila na kung asa man sila mabihag, kung ilang ituyod ang ilang kamot o muatubang sa templo sa Jerusalem, dunggo ng ilang pag-ampo. Busa si Daniel mga kaigsunan, nag-ampo siya sa Diyos, giablihan ang bitana. Kausaw nga dito mag yung mag-atubang ang bitana sa templo sa Jerusalem. Gibayo niya ang kamot, nakita sa mga tao. Hinungda mga kaigsunan na siya gidakop o gisulutan. Apan igsoon, ang Diyos wala. Wala magbiya kaniya. Si Daniel mga kaigsunan, ano yung physical na ginabuhat sa pagampo? Nagluhod siya, pagpasalamat o paghangyo. Ang armas ragyod ni Daniel sa panahon sa kalisod na nagatubang siyang kamatayon, mauragyod ang pag-ampo. Unsa man igsoon ang isakto nga posisyon sa pag-ampo? Tinuod ba gyud na ang tanang pag-ampo magluhod? Unsa man ang tanang posisyon sa pag-ampo? Atong tanang mga kaigsoonan, Lucas 22:41, Buhat City 60, Buhat 9:40, Buhat 20:36, ani ang mga posisyon sa pag-ampo, mga kaigsoonan.
1: o ang pag-ampo igsoon dili lamang sa panahon nga maayong panahon. Dili lamang sa panahon sa malisod nga panahon. Sa tanang panahon, mag-ampo kita o ama kita makigsulti sa Dios nga sama kita nakigsulti sa atong higala. Sa maong pagkaagi mga kaigsunan, sa maot nga panahon, makigsulti kita kang Ginoos. Sa maayong nga panahon, kita makigsulti nga ito ng Ginoos. Kaya ang pag-ampo na ganoon si Lidyo White, Steps to Christ, page 93, ang pag-ampo mo ang pag-ablik sa kasing-kasing sa tao, sa marang iablihan ang kasing-kasing sa imong higala. Ang pag-ampo, hindi lamang nga ikaw nakikistorya sa Diyos, apan imong gisultihan ang yawa, ngawa na kailabot ka niya, nag-ampo na ka sa matod ng Diyos. Indirekta imong gisultihan ang yawa, wa na kailabot na ko, kaya ako iya na sa Diyos. Sa buntag mga kaigsunan, magluhod alas pag-ampo. Kana, timailhan nga, imong gisulti nga to sa Diyos na dili na kausakop sa kaaway nga moong yawa. Ang pagluhod sa pag-ampo, nagapasabot nga imong gitugyan ang tanan diha kare mo. Imong gisubmitar sa Diyos uban sa imong pagpaubos. Kung magluhod kita sa pag-ampo, atong ipakita nga kita anda mo dawat unsa ipabuhat sa Diyos kanato. Nagluhod kita kay siya labaw, mudawat kita kung unsay responsibilidad. At panigsoon, dili lamang ang pagluhod na makapraga na itong pag-ampo. Napoy pag-ampo na makapragan sa Biblia nga nagtindog. Dos Kronikas 25:6 o 13, Unang Samuel 1:26, Job 30, versikulo 20, Lucas 18:11 o 13. Kinigsoon nga mga teksto nagasulti nga adunay nag-ampo nga nagtindog. Dure sa pag-ampo nga naglingkod, ikaduhang Samuel 7:18. Sigsoon may nagluhod, may nagtindog, may naglingkod, nag-ampo. Ang uban mga kaigsoonan kanang mohapagyod sa yuta na idapat yun ilang naong sa yuta sama sa atong mga higala diha na dili mga Christians. Ilang kining nabatasan na musubmit sila sa hari muyaka yun mga kaigsoonan. So, unsa man yun ang i-prescribe sa Biblia, unsa ang isakto ng positions pag-ampo. Igsoon, may maglingkod, may magluhod, may nagtindog. May muha pa. Walay specific o absolute na position. Bisag unsang imong position sa pag-ampo, kanaigsoon, nadya ang imong pagtahot sa Dios, unya nadya ang imong pagbati na tininood, o nadya ang imong handom nga ikaw mo surrender nga to sa Dios. Magtindog man ka, mulingkod, o muha pa, o muluhod, dawatong kana sa atong Ginoo. May mga tao ikso nga dili magkaluhod tingali sa sitwasyon, tingali sa baso uban pa, apag kumabot ka si mong balay dito sa mong kwarto, pwede ka magluhod mga kaiksoonan. Kung ikaw magkaluhod, apan kadaghanang yun ang uban di po magkaluhod. Ako ikso, mutugan lang ko ninyo, di ko kaluhod. May problema sa akong tuhod. Maka-apikto ba niya ito sa Diyos? No. No. Dili, Iksoon. Dili. Kaya ang Bible, mga kaigsoonan, nagahisgot sa nag-ampo nga nagluhod, nagtindog, naglingkod. Okay, mo ito taas, kinabuhi ni Ino. Ang Biblia, wala magasulti o daghan, mahitungod ni Ino. 300 katuig ang iyang panuigon. Ah, panigsoon, mubulang yun ang description sa Biblia. Genesis 5:22, Enoch walk with God. Si Enoch, mga kaigsunan, milakaw kauban sa Diyos. Pagkataon ng salutian, milakaw kauban sa Diyos. O niya, gilalin siya nga ito sa langit, mga kaigsunan. Gilalin nga ito sa langit. Igsoon, ato ning makita na kung si Enoch nagalakaw kauban sa Dios, nagpasabot na si Enoch suod ngadto sa Dios. Ug kung suod si Enoch ngadto sa Dios, nang siya may nampuon kay ang pag-ampo, maumay paagi na makasuod ikaw ngadto sa Dios. Busa si Enoch, makaingon kita igsoon, may nampuon siya. Si Ellen G. White, adunay description mahitungod ni Enoch. Patriarchs and Prophets, pages 86 and 87. Taliwala sa kinabuhi nga daghang mga buluhaton, si Enoch, sa maligon gayon iyang gimintinar ang iyang pagkigsulti ngadto sa Dios. Sa mga bugat niya mga trabaho nga maoy nag-aapura kaniya, mas misamot na siya na himong magmainampuon. Sa nabilin ng mga kapanahunan, taliwala sa mga katauhan, ug sa iyong pagpangabudlay alas kaayuhan sa uban, sa pagtudlo, ingon nga panag-ingnan, mudalik kaya siya paghawa sa panun sa mga katauhan, ug onya siya mugastog mga panahon nga nag-inusara, na samar siya gigutom ug yuhaw sa langit nun nga kaalam ng Diyos mo'y magapahat kaniya. Ellen G. White, mga kaigsulti. Nagparayon, mga kaigsulti. Ang pagkigsulti ni Enoch ngadto sa Diyos, kini nagapadanag sa Diyos nung hulagway sa iyong kinabuhi. Nga bisan pa man sa pagsaka ni Enoch nga gikayab na paingon sa langit, nakita sa mga katauhan na nausab ang dagway ni Enoch, mga kaigsulti. Busa ang mga katauhan sa palibot nakakaplag sa kausaban ni Enoch, mga kaigsulan. Ang pagkasod natok sa Dios, wala magkinahanglan na kita mulayas dire umatog bukid o magkinabuhi nga gitawag voluntary poverty, ascetic. Karang mag singala na magmunk, mga kaigsulan. Wa na kinahanglan nga kumatos dapit na wow dahil mga ito nito ay lisilis, ay liguligo, kaya magsakit sa kagalin. Wala na kinahanglan, mga kaigsunan. Nga naman, kay ang tao sa Dios gikinahanglan sa kalibutan? Gikinahanglan nga magpabilin tag-asa ta kay aron mausa, mabungahon ang atong buluhaton, mga kaigsunan. Aron mga tao magkakaplag sa kamaturan, pinaagi ka na ito. Nagbato tagawao, di magpatupi. Ha? Dahil mukhaon lang mga sagbot o gubang padiha, raw food, mga hilaw. No? Dahil rin ang mag-ilis, mga kaigsunan. Voluntary poverty, mga kaigsunan. Dili na kinahanglanon, mga kaigsunan. Makampo kita sa bisag unsang oras. Makampo kita bisag asa. Walay dapit nga kita mag-ampo nga ang Diyos di makakita o di makadungog ka na to. Salmo 139:7 pa yung sa Lucy. Ang Diyos kanunay magkadungog sa atong mga paghilak sa atong kalag. Makampo kita nga bisag ikaw rasa pero imong giverbal, imong gihunghung ang imong pag-ampo nga ikaw nag-inusara. Kaya kung silent prayer mangod mga kaigsunan, magkaputol-putol ang atong una-una. Pero kung mag-ampo ka nga imong i-verbalize, buti pasabot nga mitingog ikaw nga hinay kayo, tuloy-tuloy ang imong pag-ampo. Pag silent prayer o sa mapakang ta mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, morita na po sa kinabuhi ni Moses. Si Moses, mga kaigsunan, detalye ang iyang kinabuhi sa Biblia. Unsa niya kasuod sa Diyos. Masunod na ito, kinabuhi ni Moses siya mga kalisdanan o kasayon sa nagsaguban siya sa kamatayon o kadagaya. Sa nagatubang siya sa mga kalisdanan, mga kaigsoon, masubay nato ang kinabuhi ni Moses sa Biblia. Kapag nato magkaplagan nga si Moses, mainampuon nga tao nga kanunay mag-ampo komunikasyon ngadto sa Diyos, mga kaigsoonan. Ang mga Israelan kontento na na si Moses sinalay mangayo kung sa ilang gusto. Exodus 20, versikulo 18-21. Moses, ikaw nalang musulti nga to sa Diyos. Kini nga pag-apo, ikaw nalang gitawag intercessory prayer.

0: Nanghangyo sa mga katawan, imong dadong dato sa Dios, ikaw mo'y nagpataliwala sa pag-ampo ngailang gikinhanglan. Sariya nga nakasala si Aaron mga kaigsuran. 40 kadlaw, 40 kagabi dito sa bukid sa Sinai si Moses. Si Aaron, na imong leader sa pagbuhat og Dios nga natinga baka mga kaigsuran. Nagsayaw-sayaw ang iyong mga tao nga naked. Nagsimba sa Dios Dios. Ugo niya ang kasuko sa Dios, nagdilaab. Misulti ka Moses, Moses akong laglagon ang imong makatawhan. Kanang yabag na sila sa pag-alagad. Hapan si Moses, mga kaigso, nagpataliwala sa pag-ampo. Nahimo siyang intercessor. Ingon niya, Diyos, palihog. Ayaw pati ang mga katawhan. Kayong siya kasulti sa mga taos palibot. Ngang Diyos nga akong ilagaran. Nga akong dadun ngadto sa yuta saad wala makabot kay gipatay sa Diyos. Ayaw, maluoy ka kanang ko. O di manggaling, di mo ikaluoy, palaan na lang akong ngalan sa kinabuhi. Si Miriam nakasala. Gilibak niya ang asawa ni Moses. O guniya nagsilo si Miriam, nga nung ang Diyos, kang Moses raman makikisura, nga nung dili kaniya o kang Aaron. O di hadi ang mga kaigsyon, sumabot ka ng honor na ni Miriam. Mikalit na siya, gisandla mga kaigsyonan. O guniya si Moses nagdali-dali, kuhag insinso. Mitabyog dito mga kaigsoon ng sanktuaryo o nagingon, Ginoo, ayuha ang akong insoon. Pagkabulawanon ang kasing-kasing mga kaigsoon ni Moses, ang naglibak niya, ang nagdaot kaniya, ang nagsilos kaniya mga kaigsoonan, giampo pag yun niya, Ginoo, ayuha si Miriam. Si Aaron o si Miriam, takos giyod nga sila silutan sa kasuko sa Dios. Apan si Moses, mga kaigsunan, Diyos nun nga tao, mo'y nagpataliwala nga unta, ipabilin gihapon sila nga buhi. Mokin ang kinibuhi ni Moses nga siya, intercessor, mga kaigsunan. May butang panahon nga mga tao sa Israel gidala nga tos kanaan. Nasuko batok ni Moses. Tungod kay giuhaw sila walay tubig sa disyerto. Apan igsoon, sa diya nga, hampakon ang unta ang mga katawan sa Dios, nag-ingon si Moses, ayaw in taong kaluya sila o Diyos. Sa numeros 11:21-22, ang mga tao may reklamo na po, gutom. Gisumulo na sila kaon ug mana. Reklamo sila. Ugon niya mga kaigsunan, gihatagan o kwel. Ugon niya nagkalibanga sila. Bahay na namatay. Si Moses nagpatalawa, Diyos ko, ihunong na ang hampak kanila. Grabe si Moses, Ikson. Intercessory prayer ang iyang ginahimo. Kining tanan, mga kaigsunan nga mga panghitabo, ang Diyos andam na nga musilot kang Miriam, musilot kang Aaron, musilot sa mga si Israel hanon. Parang Diyos, wala madayon ang iyang pagsilot kay si Moses, nagpataliwala siya ang pag-ampo ngaunta di lang idayon ang pagsirot kanila. Deuteronomio 9:5, ang 12 ka mga spies gipadala ni Moses kay tanaw ng Jericho. O niya ang napuno may report, di nato madaog ang Jericho. Dagkong mga tao. Armas nila magdagkua. O niya ang parel, taas kayo, di nato ni madaog. O ang mga tao misyagit, andam nga mubato kang Moses, mga kaigsunan. Andam nga mubato. Takos na gitsilutan sila sa Diyos. Apan si Moses, nagpatalawa, Ginoo, ayaw siluti sila. Ayaw siluti sila. Ang mga katawan, andam na mubato kang Moses na itong panahon na. Gibasol. Karun, unsanong itong atong kainan o kanaan. Nga di man mabangbang ng mga tao na mga dagko maniglawas. Ilang mabang ka, ilang dagkoa. Ispada, ilang dagkoa. Di matabang. O niya andam sila nga ilang patyon si Moses. Parang kasuko sa Diyos na hunong kay si Moses nagpataliwala sa mga katawan nga nakasala o sa Diyos nga andam na musilot. Ang leksyon nga atong makaplaganig sa mga nga si Moses mainampuon. Dili lamang siya ang kagulingon, kundi alang sa mga Israelhanon. Number one, nga si Moses adunay lalong nga gugma sa Dios ug tinaw nga pagsabot siya nga batasan. Mao nga nagingon si Moses, ang Ginoo nga Dios maluluyon, mahigugmaon ug mataas ug pailob ug puno sa kaayo ug kamatuoran. Iyang nailhan ang Dios tungod sa kasuod pinagis pagampo. Ikaduha nga si Moses maisugon ug matinud-anon sa paggunit diha sa Dios taliwala sa mga malisud nga kahimtang sa ilang lakaw sa payon sa yuta saad. Naglisod si Moses pagdumalas mga tao apang gaampo ng Diyos siya o ga Diyos naghatag kaya gahum hangtod nga darangato sa yuta sa saad ang mga bagulbulan ng mga tao. Ikatulo si Moses nagpainumlo sa Diyos, Diyos ko, ay eksuluti kini mga katawhan. Kay mo ba yan ginigisaaran ngayon mong dadun ngadto sa yuta saad? Ayaw. Nagpataliwala si Moses tungudog alang sa mga katangan. Ikaw pat, si Moses midawat sa tubag sa Dios. Uuman o dili ang tubag sa Dios, gidawat niya ni. Ingon nga suod niya higala, walay sapayan. Dili buti pasabot nga kung suod niya ikaw higala sa Dios, nga ang tanan ni mong pangayon ni hatag no. Dili. Sama ra na to, God. Bisag usa na to kasuod. Dili po ang tanan ni mong pangayon akong ikatag. Ugi mong ikatag. No. So, apan si Moses, simbolo sa mapinadayunon nga pagampo. Ano yan kita sa mga kinutlo sa sunat ilinjuhay? Tingali, suod na kita na magpadayon kita pagkasuod sa atong Ginoo. Apan adunay, wala na ito paabutang ng mga pagsulay sa atong mga pangunona. O natural na kita muadto mga kaigsuunan, mubiya sa Dios ang uban. O musimba sa adlaw. Ha? Kita igsuon kung naay mga kalisod sama kita sa bulak. Kanang sunflower bitaw, musulod sa sidlak sa adlaw, mga kaigsuunan. Mununot. Ang atong mga kagustuhan, ang atong mga kalipay, ang atong mga kasakit, ang atong mga kabalaka, ang atong mga kahadlok, iladlad nato sa atubangan sa Dios. Diili mabugatan ang Dios sa atong isumbong ng mga kalisdanan. Diili kita makapakapoy sa Dios sa pagdawat sa mga problema ang atong ihalad, atong iyagyag kaniya. Kay Shegson nga nagaihap sa lugas sa atong mga buhok, magahatag sa atong mga panginahanglan. Nagpadayon si Ellen White, ang gugma, ang iyang kasing-kasing sa gugma, makatandog sa atong mga kasubo, bisan pa man nga kini ato ng gisulti ngadto sa uban. Dadakining mga kabalaka, mga kasamok sa atong nauna, mga kaigsuonan, walay mabugat na problema nga atong dadon sa Ginoo nga dili mapasan sa Dios. Kay siya mo'y nagunit na ining tibok o na berso. Walay kalinaw nga iyang palabyon mga kaigsuonan. Iya kining hatag ka na to. Walay kapitulo sa atong kinabuhi nga madulum nga dili mabasa sa Dios. Walay mga kalibog o mga kalisdanan nga atong ihatag kaniya na kinidi niya pagatagdon. Walay mga kalamidad nga mabot ka na to. Ni mga kabalaka, ni mga pagdaog-daog. Tingali walay kalipay. Tingali walay seryos nga pagampo nga malitok sa atong mababa nga din ang atong langit nun. Wala mag-obserbar ni ini diha-diha tungod kay kita wana-wadaan sa pagsalig ngadto sa Dios. Ari na kita igsoon sa pagsumada. Mubura nga itong pagsumada. Ang pag-ampos kanunay gibalik-balik, mo kini ang pagigsoon sa atong relasyon ngadto sa Dios. Tinood ka na mga kaigsoonan. Huwag ang mga katawan sa Biblia ang atong naisgutan, lalaki magbabay, mga katawhan ng mga mainampuon. Di na kita kinanglan ng molayas bukid mag-ermitanyo. Ha? Di na kinanglan. Mangilaw ta dito madahon sa mga gulay. Di na kinanglan. Di na kinanglan ng Diyos na mag-antos ta dito. Araw kita dunggon sa atong Diyos. Kaya ang Diyos mutubag sa atong pag-ampo. Kung muadto kitang tanan sa kabukiran, ang mga tao sa kalibutan, di kita nila mapuslan. Wa na'y magdalas kahayag, mga kaigsunan. Ha? Muna inyong naunaon. Gibutang kita din sa Diyos, aron kita makatabang sa mga katawan sa pagilas kamaturan. May tungod sa posisyon sa pag-ampo, kaniadto doon ay pundok. Nga tanang pag-ampo, masimbahan, magbalay, kinalan, luhod. Aparigsun na itong nakita. Nabasa na ito sa balang kasulatan. Walay absolute na position. Wala. Magtindog, maglingkod, ha? Magluhod, walay problema. Kay ang gikilang sa Dios ang atong pagkasinsiro, mga kaigsunan, sa atong pag-ampo. So nagkaday ang position. Dawatong ka na sa atong Ginoo. Ang labing importante nga ang espiritu sa atong pagkamapainubsanon. Nagaila sa Diyos na siya mo'y labaw kay kanato. Ang pag-ampo, dili naman kinialang sa atong personal ng pinahalan. Hapag kinalang doon na tayo intercessory prayer. Ginoo, tabangin to ang itong among igsoon nga naglisod. That is intercessory prayer. Ginoo, ayuhang sakit ni ini. Intercessory prayer. Ginoo, tabangi kining mag-take og board exam. That is intercessory prayer, mga kaigsunan. Sama kang Moses, mga kaigsunan. Bisan iyang mga tao nga nagperuhisyo kaniya. Mga tao nga nakigaway kaniya. Sa diyang nagisilutan sila sa Dios, nagpataliwala si Moses alang sa ilang kayuhan. Igsoon, kaya ba nato iyan po ang mga tao nga nagdaot ka nato? Kaya ba nato iampo mga tao nga nagdaog-daog ka nato? Kaya ba nato iampo Diyo ang mga tao nga nagbuling sa atong kadugganan? Si Moses Sigson, iya nang gikaya kay siya tao nga mainampuon. Marita sa practical application. Mag-ampo kita Sigson, dili lang panahon nga naa sa kalisod. Murag ang Diyos dagananan sama sa punsya. Pirindahanan kung maapiki na ang atong kinabuhi. Dili. Ang Diyos, kinahanglan mo ampo kita, nakakita sa problema, mo ampo. Nakakita sa maayong panahon, magampo kita. Ang pag-ampo, dili kinisama sa call of emergency sa mga plane o barko. Gitawag SOS. Mayday, mayday, mayday. SOS, save our soul. No. Sa diha, ang anay problema ang plane o barko, singgit dayon sila. Radyo dayon. Mayday, mayday, mayday. Muhatag dayong location, agasa sila. SOS, save our soul. Iksoon ang atong pagkampo. Dili lamang alang sa emerhensya. Kung naatas kahayahay, karuhay, magampo kita. Kung naatas kalisod, mag-ampo kita, mga kaigsoon. Mag-ampo kita sa maayo nga panahon, mag-ampo kita sa maot nga panahon, kaya kita gikinhanglan na mag-ampo sa tanang panahon. Mag-ampo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa imong maihimplo nga mga katawhan. Kang Ino, kang Moses, kang Daniel, o guman pa. Mga tao nga mga mainampuon, tudloy kami o Diyos sa pagsalig niya kanima. May mga panahon nga kami mag-agi sa mga kalisdanan sa among kinabuhi. Tabangan mo kami. May mga panahon nga ikaw magmadagayaon sa paghatag ka namong panalangin. Salamat o Diyos. O kami nag-ampo nga kami magpataliwala. Labi na sa mga katawahan nga wala pa magkarawat sa kamatuoran. Pailha sila. Kami usab na kaampo, alang sa mga Sabbath school teachers sa tibuok na sa yuta, na sila magkapasabot ngadto sa ilang Sabbath school class. Among usab gyud ang Poor Diyos, ang tanang mga opisyal sa iglesia, tanang mga magbuhat. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin ng gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ani asab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niya mga saad sa